kouse. Nou an an bon lan mizik, bon lenezi, e sa bon lambyans ki ou kontan. Selman lou 93.6 Paradise FM.